0: study group. Last year, Julian got married and wanted Gerald to be at his wedding.
1: Sabi niya, pwede daw bang ako yung maging best man niya sa wedding niya. Ang reaction ko talaga, hindi ko deserve eh. Parang, sino ba ako sa buhay niya before? Tapos ngayon, ako pa rin yung naisip niyang best man. So parang, hindi ko deserve. Pero syempre, sobrang honored ako. So tinanggap ko yun. And yun, actually itong watch, regalo niya to. Regalo ni Julian to, suot ko na watch ngayon.
0: The family and the culture shape the bully. But what happens when that child walks through the school gate?

0: tumatawag yung mama ko na nasa trabaho ako. O, yung anak mo hindi na naman pumasok. Sabi ko, bakit? Hindi nga yung kinausap ko siya. Ayaw na daw niya mag-aral. Sabi ko, bakit? Ayaw naman niya sabihin kasi natatakot siya. Tapos ang tagal-tagal niya po, halos na umiyak na po siya. Binubuli lang po ako mama sa school.
1: Anna is using an alias to protect the identity of her child. She lives in a poor neighborhood in the northwest region of Metro Manila. A canteen worker and mother to six children, she struggles to make ends meet.
0: Hirap ang buhay ngayon sa sobrang mahal ng bilihin. Kahit papaano, nakakatulong naman po yung kinikita ko, pambili ng gatas, diaper, pagkain namin sa pang-araw-araw.
1: However, it is her 19-year-old daughter that she worries about the most.
0: 19 years old na siya, nasa grade 10 pa din siya hanggang ngayon. Bakit ganung grade pa lang siya? Kasi nga po patigil-tigil siya ng pag-aaral niya, gawa nga dun sa pambubuli. Tinutukso po siya yung about nga po sa saan, lalagi siyang pinagtatawanan. Kesyo hindi daw siya marunong magbasa.
1: Bullying doesn't just affect individuals. It has wider social and economic consequences. Research has linked it to poorer educational outcomes, increased mental health challenges, and lower productivity and earnings later in life.
2: What we're seeing is that if you are bullied, you are more likely to drop out from school or to have lower cognitive scores. So it has huge human capital implications. The annual cost is around 10 to 20 billion productivity loss because of bullying. So it has huge economic implications.
1: In Anna's case, she tried taking up the issue with the school.
0: Ang sabi po ng teacher niya, huwag po kayong mag-alala mang pagsasabihan ko po. Sabi ko, lagi na lang pong ganun. Wala po ba kayong pwedeng way magawa po ng paraan niya para matigil na po yung pambubuling? Meron naman, tinawag nila yung mga bata na nambubuli, pinaharap sa akin. Nangihingi lang po sila ng sorry sa akin. Tapos sinabihan ko po, sana huwag nyo nang ulitin, paano kung sa inyo mangyari yan. Yun nga, isang linggo lang, pinaparamdam sa anak ko na hindi siya mabuli. After that, ayun na naman, binubuli na naman siya.
1: Little happened after that one meeting with the teacher. No follow.